Njuti bakunzi baradi agakiza ku isoko y'ukuri nabwo bakunzi b'ikiganiro byumva gute turabaye ikaze kuri mikoro muri kumwe na Jacques Nitegeka kaze ariko imbere yuko tugira ico tubashikirije reka tubanze dusenga Imana data twese turi mu ijuru nyene icubahiro turagushimiye imbabazi zawe tugushimiye urukundo rwawe rudahengeshanya na ntaryo kubana natwe ni wewe utugiriye neza kutugeza kuri rusango turagusabye mwemu yawe yera ngo ashishikare atiyobora kandi rutahuzwe nawe mu izina rya Yesu Kristo amen bakunzi baradi agakiza ku isoko y'ukuri namwe bakunzi b'ikiganiro byumva gute kaza mu kiganiro ubyumva gute turabahaye kaze namaze kubabwira ko kuri mikoro muri kumwe na Jacques Nitegeka kaze uyu munsi rero nkuko musanzwe mubimenyereye musanzwe muzi ko tuba dufise abatumire muri iki kiganiro cacu ariko birashika abatumire bagafatigwa bakabura akanya ariko ntidushobora kureka kubashikiriza ico twabateguriye narijya tuba dufise ishingiro y'ikiganiro cacu canke se aho dukomora ibyo tubabwira nta handi ni mu gitabo Ceranda Bibiliya kaze rero tujane ku ijambo twabateguriye y'uno munsi tugiye kubashikiriza ariko imbere yuko tugira ico tubashikirije ku ijambo y'uno munsi reka tubwire kumbure woba atwumvirije uyu munsi aribwo bwa mbere tumubwire uburyo iki kiganiro cyacu ubyumva gute gitegurwa cyangwa se giteguwe ikiganiro ubyumva gute kiba ku munsi wa mbere w'iminsi ndu dimanche igihe cy'isaha zine iki kiganiro nyene kikarengana kikaca gisubigwamo ku munsi wa mardi munsi wa kabiri gihe cy'isaha zibiri zo mu gitondo kikongera kikarengana gihe jeudi mu ijoro gihe cy'isaha icenda z'ijoro no kuvuga ko nuko icyo kiganiro gisanzwe gishikirizwa kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri hanyuma ikiganiro rero girafise ibice bibiri igice cya mbere tubabwira ijambo tuba twabateguriye kuno munsi mukajyumviriza hanyuma namwe mukacamuronka kajyo ubugira kabiri turabaha inomero yo kwakura mugashikiriza ibyumviro byanyu canke se mukabaza kugira ngo muduterere ibyumviro canke se namwe mushikirize ico mwatahuye mu kiganiro ubyumva gute kaze rero mu kiganiro ubyumva gute none uyu munsi twabateguriye icyumviro canke se ijambo rimeze gute reka tubibabwire icyumviro twateguye kuno munsi ni ijambo rivuga riti umukristo ni gikogwa umukristo ni gikogwa canke umukristo nakazi umukristo ni gikogwa canke umukristo nakazi ibi birashobora kumvikana kumbure tujanye turaza kumviriza ico twagombye gutahura uno munsi umukristo n'igikogwa canke umukristo nakazi byose birashoboka kumbure turaza kubiraba impamvu bishoboka nkuko rero twabasezeraniye isoko yacu ni bibiliya niyo tuvamamwo ubwenge busumbyeho canke se bufise ishingiro by'ukuri bibiliya rero ifise ubutunzi budasanzwe mu gihe tuyisoma twitonze kandi tukayiha agaciro na cyane cyane mu kuyisoma tuyobowe na mwemu yera y'Imana ijambo rero twisunze rivuga muri bibiliya rijaniranye n'iki cyumviro cyacu cuno munsi ni ijambo riboneka mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere ikete Pawulo yandika Abikorinto ya mbere igice cyaho cya 15 ku murongo waho wa 58 aho naho havuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane Pawulo ariko hamagarira ishengero canke se abakristo b'Ikorinto gukora ariko kandi bakomere ntibanyiganyige barushirizeho iminsi yose gukora ibikorwa no kuvuga ngo iminsi yose umunsi ntukarengane nta gikorwa bakoze iminsi yose babe mu bikorwa na cyane cyane ibikorwa by'umwami
abakristo bakwiye gukora ibikogwa by'umwami. Nubwo ibyo bikogwa byoba birimo ukuruha, byoba birimo novuga ingorane, ariko Pawulo baremesha avuga ngo ibyo bikogwa si iby'ubusa. Hari gihe kizoshika umukozi akaronka ingero imukwiriye. Nibyo kandi birumvikana, iyo umuntu yakoze akaruha ni byiza ko aronka ingero yiwe canke se gihembo gikwiranye n'ubutame bwiwe canke se n'ukuruha kwiwe. Imana rero ntibesha, Pawulo ari kavuga ukuri, Yesu Kristo azoha abakozi bamukoreye impembo ikwiriye kandi kuba nziza. Reka rero turabe igikogwa umukristo hamwe n'igikogwa canke se umukristo n'akazi, ibi bishatse kuvuga iki? Igikogwa ni icyumviro cy'Imana. Igikogwa ni icyumviro cy'Imana. Abantu benshi iyo turiko turaraba mwinosi bibaza ko gukora ari mu buryo mu by'ukuri abantu babyisanzemo uko. Ariko nagomba ndaguhamagarira wewe uri kurankurikirana, igikogwa cyo gukora cyangwa se igikogwa abantu bakora uyu munsi ni igikogwa gikomoka ku Mana. Imana niyo mushinga w'ibikogwa byose. Iki ni icyumviro cy'Imana. Imana rero irinza yiyumvira igikogwa, iba ifise imvo nyinshi zituma itanga ibikogwa. Ntago yiyumvira ko ikintu gusa ngo igishire mu bantu atanyungu kirimwo kuba kuri abo bantu no kuri ubwayo. Mwisi itunganye y'imbere y'icaha, Imana yari yarahaye Adamu na Eva igipatane. Reka tuvuge igipatane, ikiraka cyo kubungabunga ririya tongo. Ibyo tushobora kubisoma mu itanguriro igice cya kabiri ku murongo waho wa 15. Imana niyo yatanguje ibikogwa, iratanga ibikogwa. Imana ntiyaremye Adamu nk'umuntu gusa yiberengaho ngo aheze abe nk'ikintu gihagaze kitagira icyo gikora, ahubwo Imana yaremye Adamu imuha ibikogwa. Ego turashaka gusoma hariya mu itanguriro igice cya mbere, igice cya kabiri, mu itanguriro igice cya kabiri ku murongo waho wa 15, tukumva icyo Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira. Aho naho havuga ngo Uhoraho Imana ijana wa muntu imushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Aririme arizigame. Murumva ko Imana ari itanguje igikogwa mu muntu wa mbere. Ntago ari ibintu byadutse uyu munsi aho abantu barima, aho abantu batunganya ibikogwa byabo. Oya, ibi ni ibintu Imana yashize mu muntu kugira ngo bimufashe. Turaza kubiraba. Mbega n'inyuma cyangwa se umuntu ataracumura, amaze no gucumura ibikogwa byarahagaze. Turaza kubiraba, kumbure tujane. Rero Imana niyo ifise icyumviro cya mbere cy'uko umuntu ategerezwa gukora nk'uko yabigize mu itongo rya Edeni. Nk'uko rero Muremyi wacu ari we yatanguje iki gikogwa, ni ngombwa natwe dusobanukirwe n'impamvu yuko n'impamvu Imana yatanguje iki gikogwa cyo gukora cyangwa se akazi. Nk'uko basa n'umuremyi wabo, kuko bari bararemwe mu ishusho y'Imana, bategerezwa gukoreshwa mu gikogwa kijyanye n'irema no mu gikogwa cy'urukundo. Aba bantu basa n'Imana, ariko kandi nubwo basa n'Imana ngo bategezwa gukoreshwa mu gikogwa cirema kijanye n'urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga no mwisi mbere itari bwagwe mucaha, isi itagira icaha n'urupfu n'imibabaro. Mu yandi majambo, uyu munsi nubwo abantu bakora muri kahise igihe isi yari kiri itarahura n'icaha, ni ngombwa no mwisi turindiriye yasi itazobamwo ibibazo runaka tugenda tubona ukuruha n'ibindi tugenda tubona hano, iyi si izoba irimwo ugukora. Kumbere turaza kuyibona, iyi si izoba irimwo no gukora. Hari abantu bibaza ngo kumbure ibikorwa bizorangirira ngaha, uretse gusa ko hazoba harimwo ugutandukanye. Ukuruha nk'uko turuha bishobora kuba bitazoba mu iyo si nshasha twimirije kandi tuzojamo. Rero ijambo ry'Imana mu gitabo Bibiliya nyene kiratwereka uburyo mu Bayuda umwana wese yigishwa ibyo kudandaza. Abayuda abana umwana akivutse ageze ku myaka 12 yaca yigishwa ibintu byo kudandaza. Yashobora kuba ariko umuvyeyi canke se umuvyeyi yirengagiza kwigisha umwana umwuga
uyu mwana ibyanditswe canke se Bibiliya yemeza ko yabari kamutoza indera atariyo nk'akarorero yabari kamwe amutoza indera y'ubwicanyi kuba umubandi kuba umuntu w'umusuma umuntu w'umunebwe byabaviramwe ababana kuba abicanyi n'abasuma muri ico gihe rero Yesu umwana w'Imana yamaze imyaka myinshi akurikiza ubugombe bwa se mu gikorwa c'ubwizigirwa nk'umuhinga w'umubaji kumbura ahereza abantu b'i Nazareti ibikoresho ibyo mushobora kubisoma muri Mariko igice cya gatandatu ku murongo wa gatatu ariko ugiye kubiraba Yesu yari Imana ijana ku ijana ariko kandi akagira n'umubiri ijana ku ijana ariko ntiyigeze yihagateka ko kudakora nkaho bamwe uno munsi bibaza ko gukora aragasuzuguro ariko igikogwa umuntu adafise igikogwa turaza kwibona umuntu adafise igikogwa uburyo mwinosi uno munsi afatwa ariko Yesu yicishije bugufi kwerekana intumbero y'Imana ko Imana itigeze iri mu muntu atafise igikogwa na kimwe akora Yesu yakoze akazi yakoze ububaji nk'umuhinga mu bubaji kandi atanga ibyari bikenewe i Nazareti mu bijyanye n'ibikogwa byo kubaza kwiwe inzugi amadirisha n'ibindi bintu bikenegwa mu bantu yego Yesu arabikoze iki naco cari gihe cari gice cyose kigize ibikogwa byo kumutegurira igikogwa cy'Imana cari kiri imbere yiwe aha reka tuvuge neza hari abantu uyu munsi babayeho ubuzima bw'uko bize kandi baheje amashuri yabo hanyuma baheje guheza amashuri yabo baba mu biringo kumbure byuko no vuga ngo gashomeri babyita gashomeri kutagira akazi bakaba barindiriye ko bazoronka akazi bumvise aho bari ko barahamagara abakozi aba bantu ngo ndabakebure iyi ni kosha rikomeye cyane mu buzima ni kosa rikomeye mu buzima umuntu abakoze mu gihe arindiriye gukora ibyo nyene yigiye adafise ubundi mushinge Yesu yategeza kuva mu ijuru akaza mu isaka ca yanzika gukora igikorwa cyo gucungura umuntu no kwigisha ubutumwa bwiza ariko Yesu yahereye mu bubaji ibi byamufashije kugira umushinge kumbure no gushikirana n'abantu no kumuha uburyo bwo gushika ku ngingo yiwe kumbure nyakuri ku ntumbero yiwe nyakuri yo kuvuga ubutumwa ibi rero byatumye ajya mu gikorwa cyo gukoresha amaboko yiwe gukoresha ubwenge bw'iwe Imana yamuhaye kugira ngo atunganye imigabo n'imigambi yo kuzoshika ku ndunduro yiwe igikorwa civuga butumwa wewe rero wahejeje amashuri uyu munsi uricaye uri kurarondera akazi kubyo wize kumbure wibaza ko igikorwa cawe Imana yakuremeye ari ako kazi nyene utegereje ahantu ariko urashobora kutana karonga ariko ndagomba ndakubwira niba warahejeje amashuri yawe ukaba ufise ubwenge Imana yaguhaye n'amaboko ndagoma ndagusabe fata bimwe wibaza ko bigayitse bimwe nyene wibaza kutize tanguza ibyo maze ukora ikintu kizogushikana kumushinge niba ari kudandaza ibi nabiriya niba ari gufata ukabikora kora igikorwa gito kubijanye nibyo wewe wibaza ko wewe woshika ko ariko icyo gikorwa gito watanguye hari umuntu yigeze kumbwira ngo nigeze kuja ahantu ndasaba akazi kubuyede yari umushoferi kandi abimenyereye asaba uwo no kwita umubose akazi mugaba musaba akazi kubuyede ariko uwo mubose aramubaza ati none ko sanzwe nziko nawe uzi umuduga uzi gutwaza umuduga none ni kubera iki usabye aka kazi umushoferi yamubwiye ati jewe sinzi ko ako kazi wowe ugafise kubushoferi ariko ico nzi ico ufise nuko ufise akazi kubuyede ko gutanga ibikoresho kwabari bari ko barakubakira yari asanzwe amenye aziko bari ariko arubakisha inzu ahera kumusaba ubuyede ariko uyu muntu ashinge ntavuga ngo byaherutse byarangiye ari uko umubose canke se uwo mukoresha amuhaye akazi kubushoferi niko yarakeneye ariko kandi mu guca bugufi yahereye gusaba ubuyede wewe rero uri kurankurikirana ndaba ibyo uri kurasaba iyo mugambi wawe utanguze n'ibikorwa bitoya bishaka kugugeza ku rugero bitoya bishaka kugugeza ku rugero wifuza mbere ku ntumbero yawe nyakuri ego intumwa rero Paulo yari akora igikorwa cy'Imana neza na neza igihe yariko
akorana na Akwira hamwe na Purisikira mu kiringo cy'umwaka wose n'igice nk'umushonyi w'amahema kandi akaja mu isinagogi ku munsi w'isabato guharira n'abayuda. Ibyo rero tubisoma hehe? Tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 18 ku murongo wa mbere kugeza kane. Reka tuhasome twumvirize Paulo nawe uburyo mu by'ukuri yabyifatamwo mu gihe kivuga butumwa canke mu gihe yabayemwo. Paulo n'umuntu twemera kandi Bibiliya imushingira intahe ko mu by'ukuri yagwanye intambara nziza bikarangira araronse igitsibo cy'ubugingo yaharanira. Ibyakozwe n'intumwa 18 ku murongo waho wa mbere kugeza kane haravuga ngo Paulo aja i Korinto umwami Yesu amwiyerekerayo. Ndahera ku murongo wa mbere havuga ngo hanyuma y'ibyo Paulo ava muri Atanayi aja i Korinto abonye umuyuda yitwa Akwira amamo yiwe ni Ponto yaravuye muri Ataliya muri iyo misi bona umugore wiwe Purisikira kuko Kilawudiyo yari yageze kw'abayuda bose bava i Roma ajaho bari. Ku murongo wa gatatu kandi kuko bari bahuje ubuhinga murikirana kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barabunganirana kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Ndasubiramwo iri somo ku murongo wa gatatu. Byakozwe n'intumwa 18 ku murongo wa gatatu havuga ngo kandi kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barabunganirana kuko ubuhinga bwabo bwari uburyo bwo kujisha amahema. Paulo na Akwira n'umudamu wiwe Purisikira bari abantu nabo basanzwe bakora iby'amahema, kujisha amahema. Paulo abashitsemwo nawe ubwiwe ibyo bintu yarabizi hanyuma abana nabo akora ibyo bintu. Ku murongo wa kane aharira nabaho mu isinagogi amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Reka dusimbire mu Bitesalonike igice cyaho Tesalonike ba kabiri igice cyaho cha gatatu ku murongo w'8 naho nyene twumve ico Paulo avuga ku murongo w'8 mu gice cha Bitesalonike ba kabiri igice cha gatatu ku murongo w'8 naho avuga iki

Ibikogwa n'ibidukikije. Abantu benshi rero bibaza ngo iyo umuntu ari kakora ibi nabiriya ntaba ari karakora igikogwa. Naho wowe uri gukoresha ubwenge bwawe, ukoresha izi machine nyabwonko, ordinateur n'ibindi, ariko akaba ari igikogwa kibyara umusaruro ku bandi uburiko urakora. Reka dusome mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 16 ku murongo waho wa 15 twumve iki jambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo iyo minsi uko arindwi muze muyigire mikuru yo kuninahaza Uhoraho Imana yanyu muri hahantu azoba yaratoranije, kuko Uhoraho Imana yanyu izoba yabahaye umugisha mu myimbu yanyu yose no mu bikorwa byose mwakoze, kandi muzoba munezerewe rwose no mu bikorwa byanyu byose mwakoze. Umusiguzi 9 ku murongo waho wa 10 naho nyene twumve ico ijambo ry'Imana ritubwira. Umusiguzi 9 ku murongo wa 10 havuga ngo ikintu cyose ukuboko kwawe kwerekeje gukora ugikora n'inkomezi zawe, kuko atagikogwa cyangwa inama cyangwa kumenya cyangwa ubwenge ikuzimu ahurariye kuja. Turazirikana ko tuzofa twese. None hari ibikogwa biri mu kuzimu? Hari abantu bagaruka ngo bakore? Oya, niba hari igikogwa ufise, niba hari umugambi watunganije, ushire mu ngiro ugiko ukicyumvira. Hari abantu yo biyumvisemo umugambi batandika ku kantu. Genda na kantu agapaga karine wandikamwe imigambi yawe. Nimba Imana iguhishuriye ijwi ry'igikogwa, umugambi, ca wandika kugira ntuwibagigwe, hanyuma ugende muhira ukoresha ubwenge uwige ko ucubushira mu ngiro ubwo nyene. Hari abantu bateba. Hari n'abandi bantu iyo bari mu bikogwa by'akazi ka misi yose, mu biro, mu ishengero, usanga batakaza umwanya w'inkuru n'ibitagira ikimazi. Ugasanga umuntu bamushize ku bikogwa akanya kose yibereye kuri telefone, yibereye mu zindi nkuru zitajanye n'ibikogwa. Ariko Salomo ayobowe na mwemu w'Imana aravuze ngo ikintu cyose ukuboko kwawe kwerekeje gukora ugikora n'inkomezi zawe zose. Niba mwahawe gukora kuva saa moya na nusu ugashika saa 9:30, rangura kazi n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, hamu uyo munsi urangize hamutahe. Kandi niwataha nuhava utakaza umwanya. Hari abantu bakunze gutemberegwa n'abandi bantu, ukumva aramubwiye ati nje dutera inkuru, ukibaza izi nkuru bagiye gutera ni inkuru zibyara umusaruro yuye. Ugasanga isaha yose abantu bayimaze mu bitagira ikimazi. Nagoma ndakwibutsa wewe ufise iyi umugenzo cyangwa se ingeso yo kwama mu bitagira ikimazi no mu nkuru zitagira ikimazi, kandi ufise amaboko n'ubwenge Imana yaguhaye. Imana izokubaza icyo wakoresheje ubwenge, izokubaza icyo wakoresheje amaboko, kandi izokubaza n'igihe watakaje. Niba hari ibintu Imana ihanganye nabyo mu bantu bariko baracokoza igihe cyayo, Imana irakanuye cyane kandi iriteguye guhangana n'umuntu ariko avuguruza ibiringo n'igihe. Utakaza umwanya Imana nayo ntibyemera. Ijambo ry'Imana rirabitubwira. Hariya muri Daniyeli igice 7 ku murongo wa 25 avuga ngo hari umuntu yihaye guhindura ibihe n'amategeko, Imana ntizigera imwemerera, kuko Imana niyo yagenye ibihe. Kuba rero abantu bariko barahindura ibihe, ntago Imana urashaka kugihindura igihe bivanye n'ibikorwa byawe uri kurakora. Reka dusome kandi mu migani. Igitabo cy'imigani turi ku gace kavuga ngo igikogwa n'ibidukikije, ibintu bimwe bimwe bidukikije dushobora gukora dukoresha ubwenge bwacu canke amaboko. Imigani ni mu gice cyaho cy'imigani igice cya 21 ku murongo wa 25. Murantunga igice cya igice cya 21 ku murongo wa 25 mu gice cy'imigani havuga iki naho nyene? Havuga ngo Imigani mirongo ibiri na rimwe ku murongo waho wa 25 havuga ngo ukwipfuza k'umunyabute kuramwica kuko amaboko yiwe yanka kuruha. Ndasubiramo. Ukwipfuza k'umunyabute kuramwica kuko amaboko yiwe yanka kuruha. Naha ndahahagarara cyane. Ndabandanya mvuga ku rubyiruko ugwaruka cyanke se abahejeje amashure

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku isi, cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuze ubyikubite imbere, ntuze ubisabe. Kuko jyewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanjye, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanjye je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jyewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanjye je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakabyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara ari abashebuja, nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishima jyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe, ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe, ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe, ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa, ariko niyasiba rimwe canke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe. Abantu nibagwana bagaca ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka ni yaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano, atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu, ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi, canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora, umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu, akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, canke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano canke izi gihagaze canke umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera canke ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi bi cyanki ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyankikindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga nimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mukumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo kumubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo uburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose, kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo iyi mpemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragaheza gigwa ni yasezeranye itazi kubesha.

data nkunda umwasi wawe ni yasonza umugaburire umwasi wawe ni yagira inyota umuhi cyanyu ni wagira ucyo uzoba umurunze kamakara yaka kumutwe ikibi cyoye kukunesha nyamara ukinesha cyiza.

0: iri nijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi bugahembura imitima y'ababwitabiriye ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira andika muti Ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi agasanduku ka posita 1710 Ibujumbura
1: Nkuko amaze kuvyumva uyu numwanya w'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ugitegurirwa na Pasteur Nyandwi Leonard ukagishikizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri igihe cyose ku wa mbere w'iminsi ndwi aho bita dimanche kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri z'igitondo ugasubira kugitega amatwi ku wa gatatu w'isabato aho bita mardi kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye gushika isaha umunani n'igice z'umutaga wewe unteze amatwi rero Nkundira mbanze ndakuramutse mu izina Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Icigwa rero naguteguriye kiravuga kiti ubuhanuzi buvuga iki. Ariko kandi imbere yuko twinjira mu cirwa nyezina ndagusabe aho uri ubanze uce bugufi duheze tubanze dusenga Imana kuko atakintu na kimwe twokora tutabanje kwiragiza Imana. Uhoraho mwami Imana yacu turagushimiye Ndaje imbere yawe ndengukanye abahungu n'abakobwa bawe bari kumwe nanje kugira ngo dusangire iri jambo washimye kutugaburira ndakwinginze kugira ngo ubahezagire nanje nyene umpezagire uhezagire abakozi n'ibikoresho bya radio agakiza ku isoko y'ukuri uhezagire umuntu wese yiteguye kwakira amajambo y'ubugingo ari muri iki cigwa mpemu wawe yera abari waturongora kugira ngo ijambo tugiye kwiga turitahure kandi imitima baryumva iryakire rihuye n'ukugomba kuko tubigusabye twizeye mu izina Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen none nibiki witeze tuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi mbega ubuhanuzi buvuga iki iki kibazo ndaje kucishura ku nsozero y'iki cigwa Banza utahure ibi bikurikira ngiye kukubwira. None ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi canke umuvugishwa kuko ari igihe umuvugishwa bikorera icyarimwe akaba umuhanuzi akongera akaba n'umuvugishwa. Kuba umuhanuzi ni ngabire s'umuntu abyihitiramwo, s'umuntu abyiyita. Nta nubwo ari abandi bantu bakugira umuhanuzi nta nuwemerewe kwiyumvira ubwiwe kwa keneye kuba umuvugishwa cyangwa umuhanuzi kuba umuhanuzi ni ngabire itangwa n'Imana kandi iyitanga ikurikije ugushaka kwayo kuko atawuyibuza kugenza uko igomba mu bintu byayo Matayo 20 umurongo w'15 Ibi sindabivuze ku bwanje ahubwo byemezwa na Bibiliya ehe uko Paulo abivuga aratubwira ko ingabire zose harimo n'ingabire yo kuba umuhanuzi canke umuvugishwa itangwa n'Imana reka tubisome muri Bibiliya turagiye gukoresha umurongo umwe wonyene umurongo uboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso kigabane cya 4 ku murongo w'11 aho Paulo avuga ati kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza abandi kuba bungere n'abigisha aha rero ucakarongo kuri iri jambo rivuga ngo abavugishwa nawe turabe mu rurimi rw'igifaransa uyu murongo uvuga ngo iki et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes iri jambo abavugishwa lihuriranye n'iryo bita mu gifaransa prophète mbega mu giswahili bavuze ngo iki naye aritowa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii umuvugishwa prophète nabii insiguro nimwe naho mu cyongereza bavuze ngo iki And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Uko nakubwiye iki gisomwa kiboneka mu Befeso kigabane cha kane ku murongo w'icumi na rimwe. Rero ni kuvuga ngo iyo tuhuje aya majambo yose, umuvugishwa niwe profete mu Gifaransa, niwe nabi mu Giswahili, niwe prophet mu Cyongereza, byose bisigura ikintu kimwe. Kandi iyo ni imwe mu ngabire Imana itanga kuba umuvugishwa, kumuhanuzi, cyo kimwe n'izindi ngabire ni Imana ibitanga. Nta muntu ashobora rero kwigira umuvugishwa cyangwa umuhanuzi, nta n'ubyiha kandi nta n'ubuyihabwa n'abandi bantu. Imana ni itanga izo ngabire. Ntazagira uguhenda ngo akurambitse ku ibiganza kugira ngo ube umuhanuzi. Imana ni itanga iyo ngabire cyo kimwe n'izindi zose, kandi izo ngabire zitanga kumvo zayo no mu gihe ibona ko bikenewe. Aleluya. Wewe rero se uja guhata Imana ngo harageze ko mba umuvugishwa, ngo harageze ko mba umuhanuzi, ngo ni jewe ndabishoboye, oyaye. Hari igihe Imana yihitiramo inkengerwa. Nturabe ngo nuko uhambaye. Ntabwo Imana iraba igihagararo, iraba gusa kuwa ari igikoresho kibereye maze ikamuha iyo ngabire kukibona ko bikenewe. Imana ihabwa icyubahiro. Ikigwa nkuko nakubwiye kiravuga kiti, mbega ubuhanuzi buvuga iki? Nibiki dutahura yo twumvise ubuhanuzi? Reka rero tubandanye. None ni ikihe gikorwa cy'umuvugishwa cyangwa cy'umuhanuzi? Ko twabonye ko ubuhanuzi n'ubutumwa butangwa n'umuhanuzi, n'ubutumwa butangwa n'umuvugishwa. Rero mbega igikorwa cy'umuvugishwa ni icyahe? Nyemerera mbanze nkwibutse ko Imana yacu ari urukundo. Yohana wa mbere kane ku murongo 8. Imana irakunda, urukundo ni kamere yayo. Imana ntifise urukundo, ahubwo ubwayo ni urukundo. Mu Kigiriki bavuga ngo agape cyangwa agape. Imana ni agape, ntabwo ifise agape. Imana ubwayo ni agape, ni urukundo. Kubera Imana ari urukundo rero, yamye inezererwa no kuyaga n'abantu yaremye. Irashaka kuganira n'umuntu wese mu bo yaremye. Iyo waba uworoheje cyangwa uhambaye, umutunzi cyangwa umukene, warize cyangwa utize, urumugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umwigeme, muri make icyo uri cyose, Imana irashaka kuyaga nawe. Yihe ako kanya. Wewe unteze amatwi, nimba uri umubyeyi, byoba bimaze kugushikira umwana wibyariye akanka ko muyaga. Nimba bimaze kugushikira, uramaze kumva umubabaro n'agahinda bikuzanira. None twibukanye muri Matayo 7:11, Yesu yaravuze ko turi babi. None nimba ubabazwa n'uko umwana wibyariye ataguhaye akanya ngo muyage, kandi uri mubi, mbega Data wa twese ntarushiriza kubabara no gutuntuzwa n'abo yaremye badashaka kuyiha umwanya ngo ibayagire, baganire, baterabire. Kuko Bibiliya iratubwira ngo nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho agatega amatwi. Malaki 3:16. Igihe umaze kumva ko Imana ishaka kuyaga n'abantu yiremeye, ibyo biba bihuriye hehe n'igikorwa cy'umuvugishwa cyangwa igikorwa cy'umuhanuzi? Reka dusubize amaso inyuma mu gihe cy'imbere y'uko icyaha cyaduka mu isi. Mbega abantu bo baraganira n'Imana umuremyi. Ellen G. White icyatubwira, aratubwira ati, Adamu na Eva ntibari abana gusa banezerewe ba Data wa twese wo mu ijuru, bari n'abanyeshuri bayo kandi bigishwa na nyen'ubwenge ubutagira iherezo. Hampande y'uko bari batewe iteka ryo kugenderwa n'abamarayika, barayaga n'umuremyi wabo imbona nkubone ataki bakingiriye. Patriarche Prophète, page urupapuro rwa 27. Icyaha nicyo cyasambuye cyongera gisangangura imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Inyuma yo gucumura, umuntu ntiyasubiriye kuganira n'Imana imbona nkubone. Bibiliya ibivuga ibyeruye muri aya majambo ngo ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva. Yesaya 59 umurongo wa kabiri. Ellen G. White, umuhanuzi kazi w'Imana yo misi y'imperuka, nawe yaravuze amajambo asa nk'ayo ati: imbere yo kugarariza k'umuntu ku butegetsi bw'Imana, umuntu yari afise umwidegembyo ntangere wo gushikirana n'Imana. Ariko icya cya Adamu na Eva cyatandukanije ijuru n'isi ku buryo umuntu atagishobora kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe. Patriarche et Prophète, urupapuro rw'ijana na 184. Kuba Imana yari ihishije ntisubire kubonana n'umuntu imbona nk'ubone ni kuneza yacu, kuko Imana yacu ari umuri rutongora. Kandi rero nta munyabyaha yoraba mu nyonga y'Imana ngo abeho. Abaheburayo 4:12 hamwe n'igitabo cyo kuvayo 33 murongo wa 20. Uwo muriro rero ntabwo utongora umunyabyaha, utongora icyaha. Umunyabyaha Imana iramukunda ikanka icyaha. Nicyo gituma abagumbiriye icyaha batazobona Imana. Suko Imana izoba yansu umunyabyaha, ahubwo nuko umunyabyaha yagumbiriye icyaha Imana yanka. Ariko ni witandukanya nacyo, naho wowe uri umunyantege nke, Imana izokwakira maze gukomeze igutunganye igutere intege uzobona ubwiza bwayo. Ariko naho biruko rero, naho Imana itakivugana n'abantu bayo imbona nkubone, iracyari yayindi. N'urukundo imico ya Data wa twese ntirahinduka. Ni Imana ikunda bo yaremye itarobanuye ku butoni canke ku cyubahiro uhereye igihe itari bwa tureme gushitsa n'uyu munsi. Imana iracyadukunda. Ni ngombwa rero ko Data wa twese abandanya kuganira nabo yaremye naho ari babi, kugira ngo abashikane kugakiza maze baze bongere kugirirwa amahigwe yo gusubira kwibonera Imana amaso mu yandi imbona nkubone, nkuko byanditswe ngo abagurano bayo bazokwama bashashe bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Ibyashiro Yohana kigabane cya 22 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. None kugira ngo umuntu ashobore kubandanya aganira n'Imana, Imana yabigenje gite? Ibuke kigwa cyacu kiravuga ngo ubuhanuzi buvuga iki ku kibazo cyose? Rero Imana irafise inyishu. None Imana yabigenje gite kugira ngo ishore kubandanya iyaga iganira igiranira imigenderanire n'umunyabyaha? None rero nagiranura gusubiriremo ku kibazo cyose Imana ibifise inyishu. Haleluya! Ntiwibaze ko ari ibibazo birebire ufise, Imana itotorera inyishu. Icyo ufise cyose yibwire, inyishu irahari. Yesu abwe icyubahiro. Imana rero mu gutorera inyishu icyo kibazo biciye muri mpwemu yera iravugana n'abantu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima, Abaroma 2:15. Ni kuvuga ngo Imana imaze kutavugana n'abantu imbona nkubone yaritije uburyo bwinshi. Bumwe muri bwo ni kuvugana n'umuntu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima, uca wumva inshuro nyinshi, wumva ijwi ry'Imana, hari ijwi wumva muri wewe rikugoberera kurondera iby'Imana, rikugoberera kuzingurura Bibiliya ngo yisome, naho umenga umubiri ntubishaka. Umubiri uragerageza kwihagarara kukakubwira ngo ya nta mwanya Bibiliya iragoye, ariko hari ijwi ryama rigusunika rivuga ngo rondera Bibiliya ni igitabo cy'ibitabo. Iryo ni ijwi rito ryo mu mutima Imana irarivuganiramo na wewe. Icyo usabwa ritega amatwi. Ariko kandi hari ibindi bihe Imana ivugana n'abantu bakaronka ubutumwa bwayo itumye abamarayika, nkuko handitswe ngo mbega abamarayika bose si mpemu ziyikorera zitumwa gukora igikorwa kubwo abazoragwa agakiza. Abaheburayi kigabane cya mbere umurongo wa 14. Abakurambere bacu nka Aburahamu, Daniyeli, Mariya nyina wa Yesu, mbere n'abandi benshi cyane bagiye baronswa ubutumwa bw'Imana biciye ku bamarayika. Rero Imana iraganira n'abantu ikoresheje abamarayika. ariko kandi Imana irayaga nabantu biciye mu byaremwe handitswe ngo endabazi bikoko bizokwigisha ninyo nizo mu kirere zizokubarira cyangwa uvugane n'isi izokwigisha n'amafi yo mu kiyaga azobikudondera nikihe muri ibyo byose kitomenya yuko kuboko kuhoraho ariko kwagikoze Yobu 12 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icyenda Mwayani majambo ibyaremwe yo tubiravye turabona mw'Imana biratuhishurira Imana biratwereka urukundo rw'Imana wa muhanuzi Kazarene G White mu gitabo yise gutumbera Yesu hari amajambo yanditse mu kigabane cya mbere cy'ico gitabo aho yanditse ngo namatovu dusanzwe tubona ko ari mabi agira amashurwe meza bikaduhishurira kubaho kw'Imana n'urukundo rwayo nahani kandi ngo kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza abaromi kigabane cya mbere ku murongo wa 20 no kuvuga ngo ibyo tudashora gutahura by'Imana twashora kwibonera mu by'Imana yaremye abafilozofe benshi bahakana Imana wabarigeze kwiga bariga inge n'umubiri w'umuntu koretse bageze ku gitigu barayoberwa naho bavuga ngo nta mani hari biga inyigisho za evolutionisme za Charles Darwin barageze igihe bavuga bati oya nawe no ubugeni gitigu gikora ntibyopfa kwizana hari Imana yabishizeho haleluya Naho Imana rero yakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ibandanye yaga n'abantu bayo gukoresha abavugishwa cyangwa abahanuzi n'uburyo buzwi cyane muri Bibiliya Imana yagiye ivuganiramo n'abantu ikabashikiriza ubutumwa bwayo bwa buryo bwose navuze Imana ivuganiramo n'abantu ukongera ku buryo bwo gukoresha abahanuzi n'abavugishwa ibyo ni by'Imana yakoresheje cyane mu gusanura ikiraro cyari cyarasambuwe n'icyaha bigatuma umuntu atayaga n'umuremyi wiwe Imana yamye ihamagarira abantu kumvira abavugishwa bayo kuko handitswe ngo mwizere uhoraho Imana yanyu mubone gushikama mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma kigabane cya 20 ku murongo wa 20 Icyo dusigaje kumenya abo bahanuzi bavuga ubuhe butumwa cya kibazo cyari aricyo mutwe w'ikicigwa kivuga kiti mbega ubuhanuzi buvuga iki none aba bahanuzi bavuga ubuhe butumwa mbega bavuga iby'iterambere bavuga iby'ingwara zigisibije mu isi n'ibindi ego ibyo biri mu byo bashoboye kuvuga ariko bifise intumbero nyamukuru imwe niyihe ngingo yari barajishinga n'ubuhe butumwa Imana yipfuza kumenyesha abantu ndagusaba utega amatwi igisomwa aho Yesu ubwiwe yavuze ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3 Petero kandi aradutomorera igikorwa cy'abavugishwa n'Imana ahagira ati ibyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirondera barabisesa base sigihe icyaricyo nibimenyetso byacyo cerekanwa na muhemu wa Kristo yaba muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo

ya kane umurongo w'icumi na kabiri. Twisunze ibyo byose tumaze kubona mu byo twamaze kugushikiriza, ngira nishure rero cha kibazo. None nibiki twiteze kuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi? Mbega ubuhanuzi buvuga iki? Kubera ko ubuhanuzi ari ubutumwa butanzwe n'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa, tukaba tubonye ko abahanuzi bose bona bavugishwa bavuga inkuru za Kristo, kandi Bibiliya yose ikabivuga Kristo, kandi Kristo wenyine. Iki kiganiro kizodufasha gutahura inkuru za Kristo nkuko zivugwa mu nkuru za Bibiliya biciye mu majambo y'abahanuzi n'abavugishwa. Amajambo y'abahanuzi arasaba ubwitonzi ntangere n'uburongozi buva kuri Mwemu Yera. Uti kuki? Amajambo menshi muri yo yatanzwe mu buryo bw'ibimenyetso bya gihanuzi. Raba nawe, mu isezerano rya kera Kristo yavuzwe mu mazina menshi, kandi buri zina rifise insiguro. Hano ngo umwagazi w'intama, Imanueli, umunago wo kugishyitsi cya Dawidi, n'ayandi mazina menshi ntadondo uyu mwanya. Kumbure tuzoronka karyo muri kicigwa ko guca ku mazina mwamwe kugira twumve ubutumwa buyahishijwemo maze tubugira ubwacu. Ibyo byose rero ubuhanuzi butegerezwa kubisigura abantu bakamenya ubutumwa bwihishijemo. Ibuka neza igihe Yakobo yahunga mwene wabo Esau, yararose ingazi. Iyo ngazi yari Kristo. Alene waita bivuga muri aya majambo ngo iyo ngazi y'igitangaza yeretswe mu nzozi. Nkwango Yakobo yari imwe niyo Yesu yavuze igihe yaganirana na Natanayeli akamubwira ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko uzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kigabane cya mbere umurongo wa 51. Icyaha Adamu na Eva cyatandukana igisi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugiranira umushikirano n'umuremyi wiwe. Nyamarisi ntiyasigaye idafise ibyizigiro. Iyo ngazi yagereranya Yesu ariwe yatoranirijwe kuduhuza n'Imana. Haleluya. Yataza kuba Kristo, inyenga y'imanga icyaha cyari cyaciye cimvye, abamarayika ntibari gushobora gukorera umuntu yacumuye. Kristo ahuza umuntu w'umunyantege nke kandi w'impabe, akamuhuza n'isoko y'ubushobozi butagira kagero. Patriarche et prophète, urupapuro rw'ijana na 86. Ellen G. White muri icyo gitabo nyene Patriarche et prophète, abakurambere n'abahanuzi, arabandanya avuga ati, mu gihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye, nta kuganira mu buryo butaziguye byongeye kuba hagati y'Imana n'umuntu. Data wa twese yasize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo kubw'igikorwa cy'ubuhuza ashobore gucungura umuntu kandi ashimangira ubutware n'ubutungane by'amategeko y'Imana. Ugushikirana kose kwagiye kubaho hagati y'Imana n'ikiremwa muntu yacumuye kwaba biciye muri Kristo. Umwana w'Imana niwe yahaye ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Niwe yihishuriye abakurambere Adamu, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose hamwe n'abandi bari basobanukiwe ubutumwa bwiza. Abo bagororotsi ba kera bashikirana n'Umukiza yategerezwa kuza ku isi yacu yigize umuntu, kandi bamwe muri bo bavuganye na Kristo mbere n'abamarayika bo mu ijuru bakavugana imbonankubone. Arabandanya ati, Kristo ntiyari umuyobozi w'Abaheburayo mu bugaragwa gusa, niwe marayika yari afise izina rya Yehova, kandi niwe yabagenda imbere yitwikiriye mu nkingi y'igicu. Niwe yahaye Abisirayeli ibyagezwe mu cyubahiro gitangaje cyagaragaye kuri Sinayi. Kristo yavuze ibyagezwe cumi byase abihaye Abisirayeli bose bumva. Niwe yahaye Mose ibyagezwe byanditse ku bisate by'amabuye. Alene Jiwe tarabandanya, Kristo niwe yavugana n'abantu biwe abicishije mu bahanuzi. Ijwi rya Kristo niryo rivuganira natwe mu isezerano rya kera. Gushingira intahe Yesu ni mpwemu y'ubuhanuzi, ibyashiro Yohana 19:10.
Yesu yaravuze ati mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira intahe Yohana 5:30.

wiweze indwara ushobora kwivurisha amakara. Indwara ya mbere, uburozi kurenza urugero rw'imiti canke rw'ibiyayura mutwe. Amakara ni wo muti mwiza wo gukoresha igihe woba warozwe canke warengeje urugero rw'imiti. Vanga ikiyiko kimwe canke bibiri mu mazi make, ico rero ni ikiyiko c'amakara cubinywesha uwo mugwayi. Indwara igira kabiri, ugucibwamo. Amakara ni umwe mu miti ikomakomeye ivura indwara yo gucibwamo. Akarorero, iyo ugucibwamo kwatewe na kolera, umuntu akuze yofata ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi inshuro zine ku munsi, kandi igihe cyose yitumye agacanywa ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi nyene. Muragabe, umugwayi acibwamo ntagumwumira. Mubimenyera ku nyota nyinshi, ku munwa wumaganye, umukoyo uvuze cyane, urukoba gumaganye, hamwe n'ugucokera k'uruhorihori ku mwana. Mu gihe umugwayi yaguye umwumira, nanywe ilitiro y'amazi y'umuceri yongewemo akayiko gato k'umunyu. Nanywe duke duke uko iminota itanu itanu iheze, naho yoba dahwa gushika asubiye kuronka umukoyo ukwiye kandi umeze neza. Indwara ya gatatu, iseseme no kudahwa. Amakara ni umuti ukomeye uvura iseseme no kudahwa. Igihe cyose umuntu akuze adashwe, mu ikiyiko kimwe cyangwa bibiri by'ifu y'amakara ivanze mu nusu y'ikirahuri cy'amazi. Ku mwana, koresha inusu y'urugero rw'ukuze. Mu gihe umugwayi adashwe ayo makara, cumuha ayandi ubwo nyene. Kandi igihe cyose iyo uhejeje kunywa amakara, utegerezwa gucunywa ikirahuri cy'amazi. Indwara ya kane, imyuka yo mu nda no kuzura inda. Amakara arorohereza umugwayi yuzuye inda canke yumva imyuka myinshi mu nda. Nywa ikiyiko kimwe canke bibiri vy'ifu y'amakara mu nusu y'ikirahuri y'amazi igihe woba ukeneye gukira ivyo bimenyetso.

0: Aló.
1: Aló.
0: Ni walo walo mukhalango.
1: Kaze walo walo.
0: Ikambaze khume bwenye ne mhamba pamukaya khala kuphela.
1: Ngakhoze chane. Aló.

0: Hello.
1: Allô.
0: Yejide muri komine ya Gishubi ntara ya Gitega.
1: Kaze Yejide.
0: Ego murakoze. Wa mbere nyembo namwe mwege nyene mu mayi murongo.
1: Murakoze.
0: Nyembo na semezi mana Cedric ari ngaho nyene mu rumonge takayabadukeza. Nyembo na niyo nkura ari ngaho ku rubibe na rutana na Gitega takayabadukeza. Nyembona Habyarimana bose kari ngaho ku muyange takayabagukeza. Nyembona Yakobo ku gicenda takayabagukeza. Nyembona Natindo ngaho nyene ku gicenda takayabagukeza.
1: Yego.
0: Na Amisa ari ngaho nyene muri komine ya muri zone ya Bukirasazi ati akayabagukeza mu ntara ya Gitega. Nyembona Yafata ari ngaho i Bujumbura takayabagukeza.
1: Yego.
0: Nawe diri kari ngari Bujumbura takayabagukeza. Sawa niwe murakoze.
1: Sawa sawa.
0: Ugira umunsi mwiza.
1: Nawe ugira umunsi mwiza.
0: Yego.
1: Hello.
0: Hello. David, kuri takayabagukeza.
1: Yego, muri bane mwerere.
0: Ibyari tumura Samweli imabaye mu Rubuye.
1: Kaze.
0: Ndifurije abanyeshuri twigana akayabagukeza. Ndifurije mushikanje ari mu kibitwe akayabagukeza. Ateka ndamwifurije akayabagukeza. Na Sharome. N'abagenzi banje. Namwe ndabifurije akayabagukeza.
1: Murakoze cyane.
0: Yego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Ni Matayo umuramba kwirabira.
0: Haze Matayo.
1: Ndahereye kuri we mwaduhaye umurongo akayabaguteye.
0: Urakoze.
1: Ama mukata wanjye n'abana banjye akayabaguteye.
0: Mhm.
1: Ama papa na mama nabo tuvukana akayabaguteye.
0: Yego.
1: No kubabira bose akayabaguteye.
0: Mhm.
1: Ni bagiye mu nyongi bubanza akayabaguteye.
0: Mhm.
1: Aje se kimacho.
0: Mhm.
1: Na dregitengiriye akayabaguteye.
0: Mhm.
1: No mukata yiye n'abana biwe akayabaguteye.
0: Mhm.
1: Eko nabo nyine murakoze.
0: Murakoze namwe.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro?
1: Mahoro, ndi kuitara kati kani kuhu.
0: Haze mkigani hilo?
1: Ego na shakuni furiza kayabago mujango wanze, ni wabironga wakira kayabago. Ni furiza kayabago mchaza wanze, paskara ningani rubanza, na wabironga wakira kayabago mchende neza. Furiza kayabako naba naluwe wose ndetse n'umufasha w'Imana yamuhaye nibabironka bibatende neza. Furiza kayabako pasiteri wacu w'intara menyerezo ya Gihungwe hano igihungwe yitwa Ntibimenya Edipo. N'umuryango we nibabironka nabo nyine bibatende neza. Furiza kayabako abakuru bacu b'ishengero bose aho bari banyumva nibabironka bibatende neza. Furiza kayabago na mutama wacu ntawe hayibarise ngaha kujya kabiri niyabironka umutende neza. Furiza kayabago nabo bose banzi ku izina rya Fidela Beatrice, banzi ku izina rya Mama Queen ngaha igihungwe nibabironka bose ubatende neza. Murakoze,
0: murakoze cyane nawe.
1: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eh, Amaro.
1: Mauro neza muri bande muherere.
0: Yosef munyakumba.
1: Haze Yosef.
0: Yego, ama na gire nimfure za khaba gukheza.
1: Mm.
0: Mugore wanje na abana bare ngaho gatumba.
1: Mm.
0: Yego, ama na wandora nyine are ngaho gatumba.
1: Mm.
0: Yego nani yonga bonyene munyakumba takhaba gukheza.
1: Yego.
0: Ama nakabonyene ntibaki akayaba gukheza.
1: Mm.
0: Namwe bwe ngaho mugira gatikeza.
1: Urakoze.
0: Kawa.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngechimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: uri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba ku keza ku mufasha wanje kiri kinyinda
3: ni sa de mezeri ati akayaba ku keza
4: nakora ndiri mbamu ha guka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka, mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: we rigwiriye kandi Kristo muri ubwo buryo azoza abe muri wewe maze aguhindukire insinze kuri buri kigeragezo cyacu cyose uhinduke gutyo umugororotsi kandi uhinduke gutyo umwana w'Imana ahora ari mu ruhande rw'Imana kandi yiteguye kusanganira Yesu ubwo agiye kugaruka vuba. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, iguhana umugisha nanje mu gihe wugururira umutima wawe n'ubwenge bwawe kwama wiga ijambo ry'Imana kugira ngo ribe muri wewe rigwiriye. Dusenge. Datwa twese uri mu ijoro, urakoze cyane ku mwanya mwiza wo kwiga ano majambo uduhaye. Izina ryawe ni ryubahwe. Mwami, duhe inzara n'inyota byo kwama twiga ijambo ryawe uko buke nuko bwije kandi duhore turirimbura ku murango no mu ijoro kugira ngo ribe muri twebwe rigwiriye bitume Yesu abaho ubuzima bw'insinzi ku byaha bitwizingirira ko uko buke nuko bwije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza, Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Agasanduku ka posita 1910 I Bujumbura.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: yagiwe na magabo n'umutamaze Filina n'abana biwiwe
1: ndembona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye ndembona ananiya kisasa
2: bo ate ninde arasara kwa sababu niko na mamre wengi na wote wanahitaji niwasalimie na

0: mugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo ukundo go namayobera pe
2: yo mbega warumvise byashikiye wa mukobwa wa Mari
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mugihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Nuko rero uko niko turiko turatera tujya imbere mu biganiro biriko biracyakonsamiriza gakeza ku isoko y'ukuri ndameshe ko rero tugeze igihe cy'isazi nezirenga ku minota 58 hagati aho mu minota itarenga ibiri gusa tuzaba tugeze igihe cy'isazi 5 mucya mushobora gukurikirana ikiganiro tubane neza kija gutugeza igihe cy'isazi 5 n'iminota 30. Jire Manirambo na rero niwe muri kumwe mu biganiro bya zino saha kugera igihe cy'isahindwi ndi kumwe nawe rero nimuhengeshanye kubana natwe mu biganiro bya rino joro kuko ni ibiganiro bimeze neza cyane rwose. Ariko kandi hagati aho kubagitiramanye natwe ndabashimire cyane rwose abari ku mirimo itandukanye mwese nk'abaganga, abapolisi, abasirikare mwese mwese ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza kandi muhezagirwe cyane kuba mwaduhisemo abateramanye natwe aho muri hose mwese mwese ndabifurize umugisha w'Imana. Nuko rero nshimire cyane rwose na Claude rero ngaho mu gikungu murongozi w'ishengero nawe ndagushimire cyane rwose kudahengeshanya kwa mwacu menyesheje ati turi kumwe nawe muri konsamerije ni byiza cyane rwose nawe ndakwifuriza ijoro ryiza n'umuryango wawe wose ngaha mahoro y'Imana abane na

Ndakuramukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri amahoro y'Imana abane nawe. Maze kuvyumva ikiganiro tubane neza kiratanguye. Uno musi turi ku kagingo nahaye umutwe uvuga ngo kubana nabo mudahuje byinshi. Mu mibano kenshi nta muntu asa n'uwundi ijana ku ijana. Abaho nta muntu ndumva asangiye imico n'imigenzo ubushobozi ubumenyi n'uwundi ijana ku ijana. Nico gituma umuntu wese asabwa kumenya ingene abana na mugenzi we, azi neza ko batiyumvira kumwe, batabona ibintu kumwe, bataronka kumwe, batarondera kumwe, batazonagira amahirwe amwe. Mugabo ukihatira kumenya kubana nabo, kugiranira amahoro na mugenzi wawe. Nyemerera gato tubisaba Imana. Uhoraho nyene ijuru n'isi, ni wewe wemeye ko mu murima wawe w'amashurwe meza, umurima woba neza amashurwe aba yafise amabara atandukanye. Niko wemeye ko kuri iyi si haba abantu batandukanye. Uri karakurikira kino kiganiro wese, tumusabiye kumva yo gusaba ubushobozi bwo kubana na bagenzi we kandi batandukanye nawe, bataniye kuri byinshi, ariko ubumwe buvuye kuri wewe bube hagati yabumviriza kino kiganiro n'abazokibwirwa na bagenzi babo. Turabisenze mu izina rya Yesu, amen. Kubana nabo mudahuje byinshi. Icya mbere gishobora kuba mutagihuje ko n'abandi kandi gikunda gutera induru mu miryango, mu bihugu, mu muhanga, n'ubwoko. Ubwoko mbere benshi baragerageza kubuhisha kugira ngo baronke akazi, abandi bakagerageza kwicuza icyatumye babo ubwoko kubera ibyo bahombye. Hari n'abagerageza kubushira imbere kugira ngo baronke byinshi. Ewe, hari n'ababwiyitirira. Ariko mu by'ukuri ubwoko bw'umuntu si icyaha aba yakoze. Kuvuka ugasangura umwirabure nta cyaha uba wakoze. Kuvuka ugasanga uri umuzungu, uri umushinwa, uri umuyapani, uri umuhindi, uri umwarabo, nta cyaha kirimwo. Ntihagire umuntu azoguhenda n'umwe ngo akubwire ngo abana banaka ngo ni ubwoko bubi. Ibyo si byo. Narigeze kubivuga mu kiganiro nasomye Bibiliya ndasubiramwo, ariko narabonyemwo ubwoko bubi. Ubwoko bubi ni umuntu azakariye Shetani. Nico gituma Yesu acamuhamagara kugira ngo ahinduke ubwoko bwiza. Ubwoko bwiza nabo ni aba Kristo. Iri jambo rirashobora kukubabaza, ariko ku iherezo ry'imanza uzosanga byari byo. Burya umuntu adakora icyiza mu kibano atazakariye gukorera Imana, adakora ibyiza mu kazi, adakora ibyiza mu byo bamutegetse, agakora ibibi na ntaryo, uwo muntu wenyine ku gatwe kiwe aba yabaye mubi. Si ubwoko yavuyemo rero buba bubi, ahubwo wenyine ubwiwe n'abasa nawe nibo baba babi. Mu yandi majambo nta bwoko bwitwa ukubu.